0: atage ene ro de jo mu na bi re pe government na re no wa no se len le re gbe so bo tra sa bo ta ye re no se nya boria buwe na me gi na we ni ri agbe fa ma na nya o no ri bo o sha sha e lu la mago mago ri bo ni o no ri o no se va no ri bo buwe boria bo tra sa bo ta o ye ra to no nye to se ri bi ma re to se wa no ri na o ni o no se va no ri bo e sa ona ye ni man man na ele na nya na ti ma ka e ta ma ba e yo so ge yu kan ni yu wa bi e ke we ki ye a ka da so so ri ji ri a ye mi yu kan e ri e ke we ge ye da no so ta o ge go do da ni go me te da ni ta o bi president bi ge ba yu kan ni yu kan de mu yu ri so ri yu kan nya e ge ni lo e ne yo ku lu ki sa bo ni da gba ri so ye ni man na le na nya ani e ni man da ro se ele na nya me no o mo no se ba o se no se ba e ro mu se li en fo so o ri si li Wabu wale kama usanu bebu, wabu oche deno jana usana no vadi wa usanu bla. Vadi noli, isan panokulas radio, omarani wata wafukezo bojo yi, wakama wabu.
1: Isan panokulas radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House. Vocation, oh yeah.